Julie piti mimang sangmala I akashwani shimla yindu ngo yangzum dolma thiring kipiti dikrim tiko sungna yin ten thiring kipiti dikrim ke nangla tene spiti ke stane oshadi ki kola che tene spiti gati ke tene arthavivasta ki kola che ten thiring ke khas loon nyubo tene piti lujung nyubo daringe na yin ten thiring ke relim tangshu de tene spiti ke stane oshadi ki kola che na yin thiring ngo piti ruthupkan tene mansa ge che tene shingya rang wadi ki kola che na yin piti himalabi rigyu binangdu yongwasya tene rangshin ki gyune lo tanawa tene piti minang mati chupo chen jagaji ki hindusya chilasena tene iru khoryug minang mati sangma che lung sangma che tene chu sangma yogwasya nyampo la tene piti vi tene rithunpo gyuru tene rangshin ki tene shing rang wadi ki dami da thupkasya tene Peter dekan dekan mige tene minang tambong anje ne tene Peter to mansa gela pöchu chugun jida yonga indu sia tene Peter mige phamen le minang mati hiche pega sia chilesen phamen minang mati yakpu yonga sia tene phamen ke nangja phamen rangshin ke tene mansa ge ne chada ga indu sia tene yu bi chitong side effect rang ode ge chikchang me ga sia uji Peter mansa ge che tene shing minang thop ga sia tene mansa duk tu donna ki phila tene namla se yongo maa siya tene mansa halam ji tene khaa gibsana mendo baara siya tene yaa halam ki du gu kushu siya tene du yaa du paasan du kwa siya tene yaa mendo halam ki mendo khaa pej du kwa siya chile sana tsumpe mendo ki naanjur gas chi jake yonga siya tene utu gas ki phila tene kimjil raang uti ge yonga siya tene wati phila tene mansa ji duk siya tene yaa du raang naa raang uti ge meka siya tene mansa ki ko la she she che tene wati ko la lobjung yonche wa minang mati khaa chamo yo kwa siya tango pitul thapkan tene mansa halam ji ki ko la she naa yin tene ngaanshu la tene kutki la karu wa siya siya tene kutki minang mati tene khaa chamo mansa ji khindu siya tene I rithunpo gyur thapka siya tene I maang siya tene waigil champa chi yogan che tene topcho juna che phwa wi nasa raang oti ki phila yakpo yogwa siya tene I zu so naa ki phila minang mati yakpo yogwa siya nyambo la I waigil zu naan chene bago yogan gila phital tongwa siya tene paade tene angbo lakpa siya angbo lakpa minang mati tene kunbo che jo saa chemo mansa chi gindu siya tene I ne lo tene zu shante chana che top chemo chana raang oti ki phila minang mati yakpo yogwa siya tene wii mansa la khatar peche wa minang mati khak chemo yogwa siya tene oti ka tene jata masi lungne che tene yang jina che ni khuna me kan che go su sa rang ode gi gel ode gi phil minang mati ya po yoga sia tene iwi numa minang mati ya po yoga sia jab wa ge zu minang mati su sa ode gi yosne zu le bina zu yang sang ro na che yang thonang ode gi ten na la minang mati ya po yoga sia tene tiru le ten dang tri yang inchi ka le sene si bag thon se minang mati ke da yoga sia tene tiru Cermal kia se ta tiru mothong wen se mi ju meto tene tiru ki nangje la tene vitamin C che jo antioxidant minang yong asia tene I dang tri ine lo ta juice rang tene jam rang ode ge chawa se yang oi mara minang mati ya bo kwa se tene tiru ne lo thang bonga ne lo man jo asia tene man ki pila I used to asia tene I winya bol I wa gi sham do che tene pha bi pila minang mati ya bo kwa se tene I wa gi zu la bu so asia nya bol wa gi zu bi tha ge la yel ma la gyu na pila minang mati ya bo kwa se tene odi kaple tene zira napo tene wai gi pti bi singi gad geru kya sia tene zira napo ne le masala che tene man gi phil pe chodo sia tene I topchu juna che yan chamba che lutpa rang de gi ne odi gi phil mena yapo yo kwa sia tene I ke kaple tene lundu do je se lundu napo wa sia sia tene I men to wa man sa ji kin do sia tene I vi lopti che che tene kangse man ki phil tene pe chodo sia tene I ne lo rulwa susar che tene yan bo shu na rang odi gi phila minang mati yapo yo kwa siya. Tene lichu ta dangtari mi maang chiya ji soya wato tene iwa mansa jikin du siya. Tene iwa ki zuu phila minang mati yapo yo kwa siya. Tene ine lu gesti ki nasa yo kwanche, yang phuawi nasa yo kwanche. Tene wa ki shamdo ki phila minang mati yang yapo yo kwa siya.

Ta ilu nyampu ki kabla ten tiring ki lerim nyipa de tene Spiti Ghati ki tene arthvyavastha ki kola shena hin tene piti Himalaya rigyu winang du yong asya tene ee sacha minang madi chukun chi ki ndu siya piti Himachal Pradesh vi changsha du chokla tene yoga asya piti sena tene phoe che gyaka nye yung du cha dekhan sacha la tene nga layna chiti siya siya tene chiti yul mang chiya tene piti vi sangu nyi thando nyeru cha dekha siya piti vi shir vi chokla tene phoe che chang vi chokla ladak che tene nu vi chokla karja che tene lo vi chokla kullu che tene lo shir vi chokla tene kunu kinor yoga siya tene piti sacha minang mati thangmu yoga siya tene iru charwa minang mati nyukun che gunga minang mati thangmu che chil tene ringbo yoga siya tene yara minang mati chukun yoga siya tene wati pila tene iru misa tangjewa minang mati khawo yoga siya tene yang piti ru jansankhewa minang mega siya minang nyukun yoga siya tene piti vi tene paljur ki kola shena tene ngala piti miga tene rang misa tangna ki pila tene shinga tab chula tene shinga ne loto yunga inge tene rang sana ki pulpo siya tene iki nyambo tene kimze gyalsa jenma ki nyambo tene yanchala dare rang uti ki depte wata nga siya tene wadu se tene mul che sana thunga ki nyuse yunga siya tene lo gachin dechi gabla tene yang nagdi fasal dambla tene shift poko yindu siya tene piti hane lo tene photo tena che tene chigal ge khortu yongna che tene yang shen tana che tene yang winters piti phila minang mati keda yakwa siya tene iru mi mang che la tene khoksa yokon che tene yang shinga yokon che tene halam ji na yang tikan yang ayin che yang halam ta chigal ge khortu yongna ya hote gede tene piti mi gi tene main source of chisaba mul ji indu siya tene shingle sena tene shingle ki kola shena tene shingne piti lu tene lo chi chi la tene sangun chi chi man tapka maa siya yang nyungdi gari ina shinga chi chi la tene lo la sangun nyi sita mendo ba tene piti chi chi man tapka maa siya tene shingle wa tene piti lu April, May ne lo tene September, October rupo yunga siya tene nga la yena tene shinga tapna la tene tamna ki pila yaag raang, zoo raang, wate gene lo shinga ki moa siya dang ting ta tui gyundu yunsa lo tene tractor raang, wate gene muay ju tene juu ngoa wa maa siya tene loto chi tapka baasin tene ne che, to che, tene piti shanma che tene yor raang wate ki tapka siya tene chu ki soor se tene piti wi khaang chu ge che tene piti saangu nya yindu siya tene nyutong dun che ju nyutong gu se na tene piti ru krishi vigyan ge piti ru tene piti yul chu ru tene sarve che wa siya tene loson ne lo kibar ru pa che tene sham tu tene tabu ne lo lari ru pa che wa siya tene

Wate sene tene chik tong gubgya gechu rupa tene piti ru sangun nga man tapka maa siya. Piti shan ma che, yor che, to che ju tene ne na nyi yunga siya tene wate tapka siya. Ting la chik tong gubgya gubchu wi gab la tene sangun ge guzzam yang yungwa yindu siya. Wate ne lo tene hara matar de gebche de gozung na che, tene hara matar gecha shibchu shebdun tene san do waza rupa mangdu pude du siya. Tene sangun suma de yongje de chi pili inbasin tene wate rupa tene piti ru solo che, lam rang wate ge demu che yong sa yindu siya. Tene chala gya rang yang loto ge market il tang na yina lep che che wate ge le lama cha sa siya wate yindu siya. Tene wate ne lo tene taksanga tani piti bi main nagri fasal de tani hara matar che tani shamdu ina kushu che tani hara matar nye yindu siya tani piti aga shinga nilo tani piti aga mul mina yunga siya tani yang tourism ki kolishe na tani piti ru khortu yungan chigal mina yunga siya tani piti ru chigal gi phila tani chigtong gubya gubchu kongi nilo pewa yindu siya ote asana ngal la tani yang piti ru khortu yungna yina tani piti ru permit kheji yung kushu siya tani nyitong churu rupa tani piti ru chigal mina ngmati khortu yungdu siya taksangi tuilina khortu yongan minang yoga tene chigal gi phir pitur khortu yona sacha keda chemurare minang yoga se chichim samba ina che yan chender dal che thangar che ki che gaza che tene lalung che tabu tene utus langza ikim khomi gya tene utus minang yoga se ya tene pituru ice sport sena yoga se ya tene winter sport che tene yang trekking dona che tha panza to dona ara hote gi phila minang mat keda yoga se ya tene pitiru gunga winter sport ki collection tene pitiru gunga ice hockey che ice skating rang hote gya tang na yoga se ya tene December nyitong churgu la tene piti kazaru nga isho la tene ice skating che jilo ice hockey vi tening tershe wa gochu kwen yindu siya tene yang trekking la dona pila tene pitin jega minan yo kwasi kibon na tene kanoma peak se yo kwasi ya tene yang parang li trek la dona che tene pin baba trek la dona yo kwasi ya tene trak tanru zang na mangbo yo kwasi ya tene piti ru kangri thunbu minan mati yo kwasi ya yang chocho kang yelda che kanang mari che palang ri mani rang rang odige tene mountaining ki pile mina mati keda yo kwasi ya tene im mandre nyabul piti ru tene khort yongen ge ne lo gi phila tene homestay che yang hotel rang cafe che tene yang taxi yokon che tene jonde ge ne gunga na chigal gi ne portal la dona che ta halam lo khoxo yokon che tene singa ne lo tene penjo ga chen yo kwasi ya tene yem ji yin tene ikhe kabla ani singdo ma ki lu nya bo shinge na yin